0: Imoku wa imoku mamuzi muneno wa Kenya, Nairobi. Ino, ni Mimuaro FM. Urato nitidia metambole ya 93.0. Wanakana kuveto kila Citizen Digital App. Ivevinya, na wewe mwivoko, Daria Rimbo Ndumari.
1: Muthikiria ngai yagweka wega nuririkanaga kumuvoya no kamwera ringi ni wega riria ngai yarikia gukurathima e nuririkanaga kumwera ni wega riria ngai yarikia agukirithia irima nyingi nuririkanaga kumwera ni wega ni tondu kimwena nikio kora gwakithi na mbere kumenya maundu mare magwikika nuririkanaga gucokeria ngai ngatho nuririkanaga kumwera ni ukenete ni undu woria ekite kana we ni kwokora gwa ukiva puri ukenathie ti nyambe ngwire muthikiria gwatugo kora gukaira ngai kavinda kare we na na ngai arikia gukurathima wanawe ndukana se kuriganirwa ni kumwira ni wega ngai arikia kuvingia kiria arenda kuvingia thini woturo waku ndukana riganirwa kumwira ni wega ngai arikia gucokie voya ria kumuthikiriria ndukana se kuriganirwa ni kumuvoya wona takwota kamuvatara ringi
0: walike kwimba vinya na mwivoko Daria Rimbo Ndumari avumi tambori ya Wimwaro FM.
2: Cheki, kuwekelea bila bando sama airtime, sasa inawezekana. Haijalishi kama una smartphone, cheza, got you covered. Fanya hivi, dial star

0: foule. Tira ba musubi. Da. Eric Gwenyi.
1: Thank you mandogo ni kumaviana. Atwa kinyake thagia kairi ya kembora ni tukoragwa tugicenjia anondo wa kindu gitagwa taste na ugu ni gutugukorwa tugika. Ndukathi Faransa nondo noende turambiriria amaondo tema kinyuvarefo. Ndukathikira kuthi Faransa mutambo de Moro FM na uwe ni gweko viana.

Abiria Bell, atodhiete Mosmos, dha inyanya nende vitukia ndaika mirongo ina ithano, na muthikiriria muthenya muthenya varia ngweraga tuthie Mosmos, Kembora, ne atumizae, na njamba ciake riu, no na ciro ni cirekomenda ni ciendete nyimbo ino mono.

Venja mbere njage kwa nini unaenda kutoraga na nyimbo si anavuta ni atera si ta old music. Hapana, hii si old music. Sieta kwa classic music. Na mambo bado nendigo muthi na gucinjiura. Njeshi yakwa iria tuvinga ni tene weekend na mukembera nga mwa mukora. Te kwandiga nerwa muonde wa varatu tunga ni te kuria county ya Embu. Mokore momo tambore nondo ndutuka na mono wanakora ko mwenge ndagathe mbikirite ngovia ngiuga mutimenya ngeke gwambore tu mambo vipi na nyenge na uga mambo sawa ni kembura na kewe gwa kembura ni nyimbo ino sia classic music kana nyimbo sia na vuye goro na bado no aira tigie ni mutambo mo FM asia tigira ndaika ekomi na ida thatu tukoro tukivutia avaria adhakenda nondo ngwiraga thaya kuikoragwa ego kokwa awe mwaro.

Tutingi vota tuene, tutingi vota na vinya wetu. Tutingi vota nginye kuruwa mbara imwe. Mbara imwe tiga tukuruwe tukiruwa niwe. Sisi atuwezi. Na nikyo turakwira terere.

kore box inya usagure box emwe peke yake igire sie nambia igire ni sita inambia kogu ni usagura box emwe no usagure namba emwe no usagure namba igire namba idatu ngije namba inya kogu mudi kire yotu wakame mekavota ni kaye mwaro efema ani ukorwa ukevota okay, nambia nyingi mono ni ukoro ukevota okay, nina grifefte ni ukoro ukevota okay, nina giriegana ni ukoro ukevota okay, nina milioni ngima na kavinda gaka andu 50 kana andu mirongo etano are me ukoro mea mbere are mwe murambiria kuthaka thaino ane ukoro ngimuva kindu gitagwo fe 1000 twa kinyava ugu tuthie na tuthie thaithatu nginya thaithatu na nuthu andu 50 ngengoro ngima vambia kongo mbia ni nyingi mono guku na asio kulinga nona ngoro ngimona va masini ili ni ngoro ngikuvambia live ngoro ngikuvuri na thimu wewa 50 wewa number 50 Kukoronge kuvure na thimu na ngoro ngigwikiria ngiri ngima gutira makania wathaka ni waria ngiri igana rimwe kana kana milioni kana ngiri ikumi kana iria ciothe waria nyine kugukwongera ngiri ingi ya kuthaka niguo korwo ugika uguo ni wika atia muthikiria tu kameme kavoto ni kai mworo fema ndio sa thimu yaku uandike star 770 hash uga okay muthikiria wetu yes ninona ni muga okay uga okay udivaria the number idatu uvandikitwe chaser box vau number idatu uvandikitwe chaser box muthikiria wetu ona we koguo uga okay uga okay ni udivaria ukore ukore box inya box igere sie nambia muthikiria wetu sagura box imwe peke yake ukoro kya mukirambia nyingi mono ukoro kivota ni nambia nyingi mono abakabe America vota ni kaimoro FM cheza cheza karibu ni sana kigoso angeji ke vanda vanda dhalita siya otuku ngetwa bazu Mr. Big G ura mwe kanaka

0: Rĩrĩa marĩ na athuri arĩa engĩ rĩrĩa marĩ na athuri arĩa engĩ aitũra
1: okay
0: ngũngũĩciria bona mũthuri we nĩ abecagwo gĩtĩo rĩrĩa marĩ na athuri arĩa engĩ rĩrĩa marĩ na athuri arĩa engĩ aitũra
1: nĩ wĩci kwaria ũguo nĩũndũ wa andũ ĩ maruga mũtumia akabitukĩra na ageka ũrĩa kwagĩrĩire kuma bara ũrĩa twambĩrĩirie mũthuri we akoragwo na thayũ akoragwo na riri na nĩ abecagwo gĩtĩo nĩ athuri arĩa engĩ nĩũndũ auma nyũmba ena thayũ na auma nyũmba ekarĩte ũguo mwĩ tondũ tũtindaga na mwĩ na nĩmũgũragĩra nginya wa mũnene mũcere mwana ona nĩ na stress nĩmũmbete gĩtĩo mũndũ that is tondũ nĩ ngoro nyuma ya nyũmba gwakwa ta rĩu nĩ rakũrire kuma from Friday nĩ na stress tondũ ngari yakwa nĩ ĩrathũkire bara betagwa Wembridge na mũtumia ũcio wandagĩka wandagĩka nĩ ambũragĩra thimũ nginya gĩkinya bana ũngĩmũria kuona cio ta nĩ rumu yes exactly
0: no ndũngĩmũria you know it's just a matter of concern
1: listen to me nĩ nginya rĩmwe mũtumia ndũgakoragwo wĩkarĩte nĩkĩo ĩgucaga nyũmba ndũgakoragwo na ũgima mũno ũkaretaga korimũ fulani ũkagimara mũno ukagimara muno then no nginya rimwe muna mutumi ucio ukamu taru ugu ambura thimu nyenge uguo ukamugwetera babes kwa uresiria ni koresiria ni nigwa akwire no ndigwiciragia tika ndizika rwanyita nigwo muige in fact tinga kinya vanu na muira babes ntara ndikupigie na video call rwanyita akona manzi akegwa nda muno from Friday ndiye mukinyu musimu ndo
0: pole rio no kuno komonde
1: of course nginya ngore mutumia wako na rio ni amenye ko ni murugire kasamaki then ni muthondekere
0: okay we mutumu mbesa si anda makio kakana rato mira siake
1: doma mandiko
0: oh hakura mo na mbesa siake
1: soma mandiko
0: kogo matia guteta muno
1: na nginya ona in fact wa thoma ba mugunda nduna thoma na athe guruguo okira gatene
0: aka akabariri andu akarugira barauga atiriri aukagira tene gutari kurathambururukana
1: kuvaririria ehe
0: akarugira andu akirio
1: ageka atia
0: akarugira
1: andu akiria riku leo in fact ni nginya musi no sangaria kwa nembikuruka musi nginya musi thasi gana nginya musi nyume abathathita nginya tha mugwanja na ndaika ta 20 uguo nginya okire ambangire ndie
0: ni amukaga gukuvanga
1: of course
0: eh
1: ni mandiko ni mutumia ngava
0: eh
1: ti wake mimbi yes
0: ake bebe batira vuka
1: ma ndo thome mandiko ni gumugete ndukavane mutumia wandu wa kimbimbi ehe twigoroka vau nde kianda wegwe para ve muthuri
0: mundu mukamwa okay mundu mukamwa atumaga nguo mbaro na gaciendia na niendagia mesivi kure andu aria mao maguraga na makendia indo ni akumagwa ni undu wa vinya na gitio giake na ndetigagira mavinda maria magauka aragia ciugo iri na uge
1: ciugo
0: iri na uge na ni ataraga andu aria engi ari na wendo
1: dikiriria ava nivo narutire kivungo gikiru na ngenda wegwe theru imbo narutire wa mutumia wakwa munyandiroro ni rwaku wanie ware musiare ni waetokire kegeranio eno e wakwa wa maisa rwimburu gwe kivungo kiugaga babes baby ningi gutuma gwetu iturari uthiuka nugamirire kutivindi makaga toni menyaga nurutaga ciugo nthuranire ciugo inomenyo
0: Okay. Mundu mukamwaru. Ni amenyagira musi wake waru. Ndethagirwa ekiguta.
1: Ayeye kwanja vau muno.
0: Siana siake ni musokagiria ngatho.
1: Wana
0: muthuri we ni amukumagia togura kumia waku. Augaga atiriri. Akaenge nimekite maundo maro. No ati we.
1: We.
0: Wengi no amunene.
1: Wengi ayeye.
0: Ni umakirite onde.
1: Tokera kidogo. Kaubani.
0: We kirika ni ugitina ngino amunene tiga sia kuingite kwingi na ugata ugura kumi waku.
1: Nigutwira gukekiraga bau. Ukekiraga.
0: Okay.
1: Okay. Okay. In fact, ni mbuga nguga nona Biblia no. Oga kununua na goko guo. Na goko guo ni ukwana Biblia no. Mwiso kwe maratadi matandikitwe. Nona ndoa maandikitwe goko. Taroria kamuthenya. Taroria ava. Iratadi riri. Livana atia.
0: Rimburangi.
1: Riri na livana atia.
0: Rimburangi.
1: Riri livana atia. Livana atia riu. Mama livana atia. Mekendo
0: ka
1: matigiro matekero niki uri afandikitwe aba atumia aya ngatha uri maandikitwe mutumio yu ngatha waandikitwe ni nwa munene akandikwa aba wandi ingi nwa munene akandikwa na ninga ngakorongi vesa ndugano ru
0: nurenda ndikie
1: irike tukivungo kya muiso
0: ogemu no vena nagia
1: ogemu
0: no vena nagia
1: kamuthenya nondo ni mumu ukite uge munu vena nagia ndukarori mundu ugu ati na guko vuvu ugu kuga apo ni apo ndukarori ati mundu ucio yes uge munu wikaga atia no vena nagia
0: no thaka ni uthiraga
1: no uge munu vena nagia no thaka no uthiraga
0: no ate mundu muka witigirite ngai munene ni akumagwa
1: mundu muka witigirite
0: ngai munene
1: utiati ukuga tidi muthenyo muthitura ni tura ni happy women's day wa ugo tu no nginya tukoro tugikwendithiria happy women's day no koro witigirite u gai
0: ni akena uyo ni muvadi wa muiso
1: e niguo ni
0: ni akenagira masiaro ma wida wake na wida wake utumaga akumwe akumwe ya ndonde
1: ngino muneno wangu mongera kana
0: Tino kumongera ambigenzi uko era opusi
1: no ka netwerwa nyakenagira ora expect tarunguri kyuria okay where ko tena thoma mandiko mugatia okira kuvangira family yake kana nyumba yake tena gwet mandiko matiena gweta muthuri mundu mandiko ni mamenyaga mundu ucio nyakareta muthuri na voke ciana ko unigakoro I nyumba yao nyumba yake
0: okay.
1: In tifa mukora to anatu irugo to datu. Vura to anatu tano. Yes.
0: Na kono meno.
1: Ii ne mbega. Tati yangu ile bro. Na ni. Next time to kado marugano rwa rwimbo rwa Solomoni. Rwimbo. Ni uke enjoy muno. Ni uke enjoy muno. Disi kana wana thoma
0: okay songs of Solomon's na naithaka na naithoma te kuithaka sorry so na nembi si vungo si kanondo mona
1: ni okay enjoy makiria I know ni okay enjoy no gakena no na no ke gua kwenda mutumia waku muno ni okay gua ku respect makiria akorwa na ke no na gitio wegu
0: okay
1: akoro nandoi
0: nagitio
1: asande sana e mundu itagwa
0: urenda
1: kabo thinya junior yunenda gukwigira uboro ngai akurathime na uthie wega pio pio pina kovyo tukumwaro
0: okay wanae tigo wa wega
1: na turikani athikirie tu akawe mekavota ni kai mwaro FM ati andu no marathi na mbere na gukoro makivota ni lambia guko thimuri sietu thimu iwe we na thimu guo mundu itagwa kabo thinya junior osa thimu ya kuvinya kengoni uradhi ya vokavinya star 770 hash ukuga oki nwegua turadhi ya kinyo kwe kinyo uga oki uguo ukadhivale vecheza box number 3 ukuga oki uguo uga oki uguo ni udhivale ukone box siega na inya box inya box igiresie na ambia usagule box imwe peke yake nwegule box inya igiresie na ambia igiretie na ambia usagure box yemwe wasagura box yemwe guo toguru ni akwa na sagura guo igukuretera vandu vandikito enter mpesa pin no egwa dizikaro guo kamuthenya enter mpesa pin uga oki guo liwe wetirire one usinda kule wasinda na gutimu ndu tarasinda tarutani nona na ma mundu nona Nguiraga mbia ava ni kuivotanira kuivotanira. Ginya nini ni kuivotanira?
0: Okay, umejipanga?
1: Ah manze mimi nakwambia ni cheza cheza. Nikawa nimekavota ni kai moro efema na dikiria tu niona ni dhaidha tu vitu kitina ndaika milongo ina na kamwe na mudikiria ati watauri yangu mwilete vale tu dieti oguo aningu korwa ngiva mundu umwe ugiri wakairi wakadatu andu 50 giri giri aram mayambere piyo ava kama Amerika vota ni kawe moro efema Sami Irongo kuja na kuku

0: Asimi ya kwanza. Erwin Moro FM. Hello. Hello. Kwega muno.
1: Kanya na Pastor Ben ni magerizo
0: e. Nina mwego muno Pastor Ben.
1: Era kubikirizo.
0: Ehe.
1: Yange lendi je a mami ende.
0: Eh.
1: Mala tiyero na muwa kwa mandora.
0: Eh. Eh.
1: Ana mami wa pale mwa ndi ndi yaro akuwa ale ajire kwega.
0: Ni uma.
1: Ame ndi ndi yaro mami yo ndera mambe jaka gete yo na tobe tele tege gete yo nao.
0: Ehe.
1: Ne ndi ndi ye ezinda lega.
0: Eh.
1: Na makole mambe nyerere to ni ngai.
0: Amen.
1: Ndo tiga mundu mujali mwa menyerero ni ngai.
0: Neguo.
1: Anyambe mbe na jiana ile ina jali mao na ikirenda kwa mabaji teyo ile na mbere kwa mabaji teyo
0: neguo
1: ndo ndo kwa na mundo uga kakabangire na mujali maguve
0: eh
1: aka kora mageti ndania nake
0: aki
1: eh kora ne tinda ile gambi
0: asante sana, God bless you. Yes, ugo ni gone nenda wewe ukedi the yando asiali akaja na weka yega mono. Hello, Moro FM. Hello.
2: Biginji.
0: Kwega muno voro.
2: Ukade muna kumachuka biginji.
0: Nina mwe mule le kuba chuka chuka kwa rwatia.
2: Acho ubito muna biginji to kobigere tia muno.
0: Asante sana.
2: Asante sana. Tukama ndire dia mai mara. Wema zitembaga?
0: Ehe.
2: Na mutumia ukana kapeva merani?
0: Eh.
2: Gena masame kimwambere.
0: Mm.
2: Meka na mota mwali mbiginji ye.
0: Hei.
2: Taliki mwanja mwali ronda toko kweli. Sama nyo tiga atele mani ye.
0: Ninga huka, ninga huka.
2: Pai mbiginji yo tiga atele vayi.
0: Netora ningu kufuri na. Kamba ya kilu na yo.
2: Esa asawa.
0: Asanti. Erwin Moro FM.
3: Pai mbiginji yo tiga atele vayi.
0: Aya. Tafadhali forafuri ya kamemega kurigo tuwele wane. Erwin Moro FM.
4: Halo mbigiji.
0: Kwega muno voro waku.
4: Halo mbigiji, we mwega.
0: Nye ne mwega muno wewe mwega.
4: Sete pia mbigiji.
0: Eee.
4: Mwame nyasi ano.
0: Ndingerigwa nune na menye muno.
4: Nakwa jimedia. Mala sema ben otuko mwega.
0: Eee.
4: Mami wakwa.
0: Ehe.
4: Unele aishika.
0: Eee.
4: Wangi ya wakwa. Mala si mwega.
0: Eee.
4: Nalea wangu ba mutambare.
0: Eee.
4: Nangini wapa kiyale di.
0: Kabisa, kabisa.
4: Utenye mwega tiki, utiko mwega tiki isi.
0: Wanawenga yako radhime muno.
4: Ruti nani.
0: Same to you. Ah. Ajo ziwa nginya. Ajo na good night. Yes, mwethi kile wetu. Erwin Moro FM.
5: Ayo basu.
0: Kwega muno voro.
5: Uguta vyoe.
0: Niona ni choncho muno wewe sawa.
5: Yeni sawa vyoe wangu tigere dia.
0: Eee.
5: Na metamba kwe yao na digiri yao nyo tole kwa bandua.
0: Ninamu yuko muno my brother.
5: Eee ni kwao ni ama adiku kwa mese njiru ya dimura guna uwa ni inge ni pole moto ndo wale ire.
0: Eee.
5: Ya manya ndia. Ya agia ngari ngari ya ngokina uwe tarira.
0: Eh ngari ni ya fray okay in fact ni ngi umawe lare.
5: Eh.
0: Eh nuno na dire ngi senje ngi ngi osewe ngi.
5: Ah uy. Eh ngi mona ne na ka mo ndi ngi ngi ndi na na ka lori ngai na bobe bi na bobe bi na viu.
0: Ni uma.
5: Eh ala ni na me ta ba ngi ngi ngi ndi na ma ba ko ha ba ma ni wa joy.
0: Kabisa my brother.
5: Eh na mo ni ya ma ni ma mo ma ma. Eh.
0: Namala
5: ndamba ndamaido.